niya mu ana oda esumu sana da brosaso ana oda fitiamu oda papa demu ana oda netidemu ona da papa pabiso ana sa wodi oda oda fom oda sole kwa adwuma ana si ai matros bi aba ese ne de ineta so sana da benji so so da air condition mu ana oda fan mu bebi oda ye hoye sumu sawo tra studio ana wo te yo so na otwi ka wo ye nyina ade achi ye ni o ye do nyami ate so aka ya ka ate asefo ho anyi sika ani enyansa ana ye nim die bi le mum e yo nyami adom a aha ye sira wa hana na na chipo num kasafidie ana wo tie ene na wo tie ne fe ne agya manso ogoro ogoro ogoro ogoro ogoro ne ba akope ya be hwese onyame aka waka achasefo ho ana ai we de mekoy ay germany ane a root ane root kra ne na ye fe ne se amankwa eh amankwa ai ese okon ma ay waye ne sika ai sika ai ma sika aka waka achasefo ho ana nana bo ama ai 2 p.m. asante mapon ye enu mi ni pa ba se ye so fo ma tena dan kwa me keje tia ye enu na mi hu so fo ma tena dan kwa me so fo ma te bi ame no be kasa wa te na masa enyima bu on manji wani mo ho wa te Joseph wa muaten ewo eye UK Gebra uwo itri Mr. Mensa uwo itri Ana aye minu ya bema Bema bonsi Bema bonsi uwo United States of America Ame kwa wawa se Na me kwa chia ofa mafu Ame hese unyamia kanaka atiati fuwa huwa na Afoya ponsa asanti achim krofa Adansi dumpase Unyami nipa Abraham Unyamia kanaka atiati fuwa huwa na Wanu nyi Ujilisi unyamia kanaka atiati fuwa hu Isra abu shapeni Miso nyamia kawa kati asifu wa hon. Yeda si demu nyame, so nyame akaya kati asifu wa hon. Enye sika, enye nyansa, enye nimdiyebi, nimu yu nyame adumwa. Ene me mene mubepye, ayibajutu nkoma kakra. Minu se ne, ayye wa hopa pa. Ene kufijub. Mise ne, oye nasi ayye, awo, aye, kofodia asa atwoma kofodia na yebedwi bibi afa na no me ko social media na me lumba asamu ba yin me kan lumba asamu ni bida se timo dobroni ani se obi di o yi se timo odo wan wan tokwa ayi o simu mam se wo se timo liga wife me en kapita Na nani na mebehwe social media ane se ne lumba baba kon wa brichi legal wife no ne ba che friend se waba e ba Ghana ana wa ko bebia ne papa ejapade wo anunti yesi ema ne bia mo social media one bua fu se adenti na Wapa Ghana, no wako kohe ni papa, eja pade ni wako odobro nini ho, eno odobro nina kambu ma kwa kohe. Odobro nini minimu no, maa sawa ba, maa msawa minimu no. Eye ni mwede stedi mwa ye kwa ye, oma mpede da kufosu mama, me kusiza na ye. Eko bon ni nsande maano. Nebe tide odobro nini ye yeno, weye wachrese weye batay. Abrante na diyo be ye yeno, wachrese neniati. Se ni papa, Eti we ni papa firi mu na ni papa wo ejapade na wa ba Ghana so ko ni papa ejapade a wo se me ma me ni ne kretwe mansunti no kama me ko ho ka be ma ni kana ohuru nanim ko soro enne sa se mu esa me ken obi a wo tie mi bia be hunu se
adeɛ na branch na yɛ no me hunu bi da sɛ mo amuti social media mo kasa bebrebe no me no kasa yi ɔno ne fie deɛ wɔne fie nya asɛm ketewa wɔagya no ka ɛti ɔmutumi didi atɛm adidi mpanimfoɔ pii atɛm atiatia bi naa so sɛ mmarima wote hɔnom na wawo baako wommienu wowɔawowawo hanom a ɛti wopa kyerɛ sɛ saa bɛrima no ne mma no a wawoɔ mu no ɔmoyɛ atamfo anaa Ghana ha sɛ yɛwɔ maamefoɔ no mu bi hɔnom a sɛ ɔne obi ma ɔne obi yɛ aka a ɔpɛ sɛ ne mma nyinaa ne saa nnipa no yɛ aka dabi atwam me ne me maame ne obi yɛ aka ɔpɛ sɛ na kame ne nnipa no yɛ aka me maame me ne nnipa no anyɛ aka ne ne bo afu nam sɛ me maame wona ne nnipa no yɛ aka na meda mefa ho bɛn ɛti sɛ ɔbɛrima no ne nnipa bɛmmienu mmiɛnsa wa na sɛ me maame sɛ ɔmu na ɔmotwe kora a ɛti me a memete nkyɛn no meda mefa ho bɛn ɛme nua no wɔ mu me nua no wɔ mu wobɛtumi aka kyɛm sɛ nyɛ nua no wɔ mu yɛn yɛte Ghana ha sɛi yɛne ɛyɛwo dodo na kakamfoɔ na ɛwɔ dodo ana makɔfa bible ɛne kristosom abɛto no a mopɛ sɛ obiaa bɛware bi aka ho ana tirimɔden ɛne ayi nti mopɛ sɛ nnipa bɛware bi aka ho mɛma wɔ sika ne kokoduro ɔware nan ɔware num ɔware dodo mɛma wɔ nni akokoduro no ana ɔkɔwo ɛhyɛ baabi na ɔma akora no ahye tokuro mu a ɔwu a na ɛde akora no bɛfie sɛ ba mpapa hɔ ndie yenam gidi yesu ne hunu wurade ene kure binianom na yehunzu meme tuo ne meme papa e papa ewo mampon me papa emma me opo man ewo mampon minuano no eti wunim se esema ya kakra se eniwa ma anamuni se esema ekase eniwa ma obu anoma ne maame ba paa opa maame mia homa no ntum wane ne maame ba omu no ayaka eda mu ntam no omunya onya ba kokro ba kokunya ba ko bi kum ba ko ba kokunya ba ko bi kum ba ko bate siema omunya atimi hia edi nkomo obu atimi frego ene omu di nkomo na kwani nia ne nyaka abra obi onu ma obetimi ahia obi mua sanye me bo onu ma yenye ti onu mo no aye de sey tire mo no ene sanye me na twam akolanya 18 years ene nunya uwo ba nunya 18 years account wa wanyini oto aba ma ne yeye eti so nya asamu aban ni ni disede oman ni ni di mebo a eti otwi dwere ma no ho Ghana ne dibe bia na ho chene kene ka unya 18 years na ka bebo no ma unya 18 years mfie du ngotwepe etimi pa wo dan ma wo beda wo baabi ene bia na ho chene nti e bia 18 22 years wonene ma me na dasing room mebwa where you refuge ene ni papi ana na bo ama ai mama tuma mu akwa ba so ba bedwen ye na bo ama ene ni papi emu oman mu ye bebwe ko ha omo omo enye bibi enye sika enu mino ompapa wo dodo eti enam so mo nyina nyanuanu beprepe wo to ni mito wo ba akope eti wo ba na ba ni nua wo ni nua ane bi won ma wo mienu ni nua no ane ba akwa ko bu ni ba akwa wo aka ba akwa afi na da na wa dwendwene eti se ka wo dodo a ko be nyi nua aka ho ɔwɔ dodo a ɔbɛnya nnua adi aka ho ɛti mmaa no bia yɛ gyata wɔ fie ɛti yɛmpɛ sɛ bɛrima no bɛkɔkɔfa obi gyina bɛka ɛti sɛ bɛrima no koraa wo a ɔmpɛ sɛ ɔmama akora no koraa bɛn no wɔ fie saa deɛ na mmaa no bi yɛ no mobɔ nyɛma pii to gu bɛrima no ɔpa ɔbɛ fie a ɔbɛkɔhwɛ akwaraa no wɔ baabi ne waba na mmom wɔgye akwaraa no ama no wɔde no aba akwara no ɛyɛ na wa wa tu ɔdina tu hukum ɔmu sɛ ɔso ɔba no no ɛti akwara ne ba wo nkyɛn a ɔnu kye se ɛnyɛ hu bie mu ma no bɛti ne ɛma ne bi wɔ no mu a ɛyi dɛbi mɛmpɛ sɛ mɛm ɛyi ɛyi dɛbi mɛ mɛmi kuru dɛ mɛ mɛmi kuru kɔ ɛnkɔfo obi kɔ afa ne ma ka mi ho ɛnwɔn wɔn ne ka kyerɛ wɔ me a mitu yi me papa ɔne mma bɛɛ deɛ ɔnu mu ɔkɔ akra osu ne ma mienu wɔ hɔ
dance ma ne ma ho mampo ne ma ho obuase ne ma ho ye dɔso eh ye dɔso me baba ko ai kofi nana kofi asamo ewo akɔ krapa ana my mami ki ne why mami ki ne jona je kunkofo ana ewura macha matin ajima omo ha ana me ma wo ba no umu control me there be bi eti ma mumma kwan na enkora ni enya adwankofa enya nua ne ma ne nya akono e ma ne mu bi tiri mu odin eti e ma ma ni bo no ma enkora ni bo no ma wo ni nua ko timi nkone nchen e bi ene dabi dabi obehia ne mo a woni mu akire mu asem we ko fu wa che no e forma I know regional commander wa no ne yire eh ne yire ana se ne yire no ne papa no ema dross no so mo ye be 32 as 36 ana ba ko e wo kruma no so ye police ni ba ko fugu achi nim no se eye na kunta ana ko fugu achi ba ye no o to kucha no ka se munyini e fa no ko ba bi munyini it is have na afena na ono to papa no ho no ma no o ye se adwuma no e bo ni dia mbo hu ni bakro eti abroad ile te koma ni se eno yaman transfer no anoko akon ni nua ba ho o se eh sister akonta ono obi aba ya akwacha mara ba no ono ba yo so ma me transfer go se ah wo mo ha transfer ano se je eti ni ni ji ano ko go se ah na wo nu to akonta anyway ana o se ah ma kuta no no ani mi se papa ba ni nua pa oh ho ano friend eh hey me chum Oh, only the Indian to be a Indian only to me. I said, what to be after Quamidia Buani Padasania? Cramming in Penny Boo, I say, I'm with Timmy, Penny Fubi Timmy. Omo Diano, Omo Ye, Omo Dosso, Papa Nuo, O Wale, Emma Macmacon and Conno. Or so, Omo were better to two. Sanu ya fono we ho chire na we yako support we obi amame ko obi amame ko omo chire do e chire se mu ye nuafo ade na ode de obi ayi osola wo kun to kwase ye ni akwan ma mame timiliga wife I could just say wenti ne baba ha ti wa be sa ko odobre ni ho nti obu afu gana fo e obo ko ni fie ni se ni fie ni kran anu odin but we ja no kwa ko bi die Enye mebi wano mwa, debi, yenye saadi eno. Eti, enuyafuwa, yeni enuyanomno, ejamano, ye kapasin ni wama. Wopo hapa mwuchakewe. Ejamano, omu kapapapapapapapapapa. Sin ni wama. Ha? Eti se, ukunu, anu ubiya kwa ube ubiya. Empamuwa kwa dana, emani kwa yene kura, enti, mempesa kwa mihuwa kwa dana. Wuni mwa chene mwa se, ebia na akwada na wane akwada na kwa wano, ebia wu mano, ebia bibi, ebedru bebi, nubi hiyane mwa. Eh? Jidiye mungkwa, jidifuwa ye nam, jidiye ni wasunikuwe mwe kifendi mungam. Yediye. Wei, mwa mwa mwa, timlika wa ifufwani ya mabrocha, so mwa siye di matemno. Ebia kumeti. Obi abusi asem no wa for the wake up

0: akɔ reality show no na ɔse ɔtɔnum bia bi ɔfa ɔfa him ama sesum a na ɔno de rapper shim na wa yibi na ni de na unique enti be fese sesey no anyway no answer na best at no nana se de ɔkɔ na reality show na e ma manfo e dey agi wudi gidigi na na ɔto amanfo nyum na ɔde ɛyɛ rap shim no be fese na so yibi ma
1: Bati.
0: Ah, me pese ene so ye eno sa rap ni bi ma me se. O starti ye na no, enyum no starti a. Me ma lupo mental no ano ho no.
1: Bati.
0: Na mama ad rap na se, na ma ha de e kwisi o. E reality show, let's go. Tomorrow.

0: sɛ ɛtwa no ɛmɛma emu ana mo ka sɛ mo pɛ ɛtwa a emu kye a ɛbɛtimi atwi ama wate de enti no sɛnea wɔbɛsi ahohoro twɛ no ɔmfa nnuro bi nhyehyɛ ɛtwa no mu na bɛma no ɔde ne kɔte ne wura mu a ɛtwa no mu mmie no ebi a ɛnyɛ dɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a nnuane bi kora ani kwan sɛ wɔdi wɔdi nti de biara no de biara ne ma ɛtwa no mu ayɛ nsuo
1: ɛni kwan sɛ wɔdi aduane bi aduane bi a wodi a ɛha twɛ no ana
0: yɛwɔ watermelon ɔbaa wopɛ sɛ wotwa yɛ da a na yɛ kama wodi watermelon a ɛyɛ
1: watermelon na yɛ ma
0: ɔbaa
1: paa saa ana adeɛ bɛ awiem
0: nti ɛna chocolate adeɛ biara drɔ so a ɛborɔ so a ɛnyɛ
1: chocolate asisie no
0: chocolate no a yɛdiɛ no ɛyɛ ma paa
1: chocolate na yɛdiɛ no
0: chocolate ɛyɛ ma ma
1: sugar deɛ na anaasɛ deɛ sugar ne mu no
0: chocolate biara yɛ chocolate chocolate biara yɛ chocolate
1: na deɛ na ɛnyɛ ma ɔbaa
0: deɛ ɛnyɛ ma ɔbaa
1: aduane bɛ ne di a ɛmmoa ɔbaa
0: nom drinks de bia ɔbaa wobɛhu no 1 minute bia na ɔkura drink 1 minute bia na ɔkura drinks na ɔdi nneɛma afemfem deɛ nneɛma dedededededede wankasa ɔbaa no wote hɔ koraa na ɛtɔ da wohu no sɛ nsuo bi kora firi wase koraa ɛba bibia ɛboro so a ɛnyɛ once in a while wanom malt once in a while wanom yɛfa ne sɛ coke obi wɔ hɔ a ɔbaa bi wɔ hɔ a de biaa wɔdidi kora a ɛbi sɛ
2: drinks no
0: drinks ahodoɔ
1: mekasɛ ɛnyɛ
0: no moderate mehu sɛ na mensenka no adeɛ no adeɛ no susu di asikyire asɛ ɔbaa ankasa adeɛ bi a ɛyɛ frimfrim biaa bebree nyɛ mma wɔbaa ɛboro so a ɛnyɛ obi wɔ hɔ a kyɛ sɛ adeɛ da no metumi mbobɔ di adeɛ da no kyɛ sɛ debiaa da bia wobɛtumi adi fritia no pa kɔpem anwummerɛ adeɛ da nko a abɛnkwan ayɛ di wɔ fie sɛ wotumi yi abɛnkwan no yie kamakama na wotwe biaa koraa na wotumi di abɛnkwan baako ɔbaa ɛboa wo paa
1: abɛnkwan yɛ ma ɔbaa
0: abɛnkwan
1: ɛsiesie twɛ
0: siesie wo baa ankasa
1: ɛsiesie twa na sɛ siesie ɔbaa
0: sɛ ɔbaa ɔbaa deɛ siesie ɔbaa biaa siesie twɛ adeɛ biaa ɛma ɔbaa yɛ frɔmfrɔm kama biaa no ɛtwa ka ho ɛsiesie no twɛ ka ho ɛma ne nkwamoa no nyini kamakama nya ahoɔden
1: ɛti sɛ adeɛ a pɛ sɛ kyerɛ sɛ adeɛ ɛboa mmaa ayɛ ɛdi kan
0: chocolate
1: watermelon ana abɛnkwan
0: ɛnoɛboa
1: fat adeɛ ne deɛ na ɛboa ɔbaa ɛma ɔbaa twa atumi ɛyɛ kama
2: sweet nyama wo wotumi hu maame panyimi na tɔfe hyɛ n'anom na wɔwe tɔfe
1: nnedi
2: ice cream dɛn papa adeɛ bi a ɛtu ma akye biara no ɛyɛ bad ɛna tu yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔnte bɛrima baako ho sɛ wopɛ sɛ wotwa yɛ da a tena ase ma bɛrima baako ma bɛrima baako ni wotwɛ no sɛ wo ne bɛrima no te na ɔno anim sɛdeɛ wobɛsi adi twa no yie a wotwɛ no ɛnsɛe wokɔdiwei kwadwo kɔdiw yi a wokɔdiw kwabena kɔdiw a ɛpia wotwa no mu nam no kɔ soro te time biama wotwa no mu bie wobɛdidi yie sɛdeɛ yi na da biaa mɛma bɛɛ mmiɛnsa ne wo da a ɛbie wotwa mu kwan no da biaa na wase ayɛ hoo because obiaa nko ne ne ho nsuo ɛsaa de sɛnte koraa ba wo ho nti woyɛ ɔbaa papa a sua sɛ wo ne bɛrima baako ɛbɛtena na wahwe wadidie mu yie
1: adidie ne deɛ aduane deɛ sɛ wo sɛ aduane dɔɔso
2: ɛti
1: wode wo sɛ ntɔfetɔfe ɛnyɛ ice cream nyɛ
2: drinks
1: ɛnyɛ ɛma ɔbaa
2: saneteɛ
1: ɛti sɛ yɛma mmiɛnsa yɛma
2: nneɛma yɛde kyekyɛ yɛ ase
1: ana nneɛma sɛ wɔde kyekyɛ wase
2: nneɛma bɔ bra na wakɔtɔ o because of sɛ wotwa bɛkye ɛtwa nso kye sɛ sia wokɔ ama kwabena kɔdi wo kwabena kɔdi wo baa yɛayɛ wokɔdi wo nti wotwa no ɛntimi nyɛ sɛ deɛ wopɛ ne da
1: ɛsɛ deɛ wokae adeɛ yɛwɔ adeɛ bi aba sesia system no mu a ɛmmaa no afa a ɔmode wɔ fie sɛ adu sisi wɔ mu a yɛse sɛ ɔmo de hyɛ ɔmo ɔmo de ayɛ sɛ kɔteɛ babirita no a ɛsɛ ɔde hyɛ no a ɛwɔ so twɛ
2: naa
1: na ne twɛba no na ɛwɔ so no ɛno ɛno ɛno ne kɔteɛ no deɛ ɛna ɛna yɛ
2: papa kɔteɛ de o kɔteɛ de sɛ wode adeɛ wei bɛsi wo twɛba no na wo soaa no ɛne nka woyɛ ɔba ato akokɔ takra ne fɛ ne wo twɛba no no
1: ɛno ɛno ɛni nsunsuan so bɔ ne biara
2: ebe nya side effect sɛ de tie bia na adeɛ wei timi vibrate wo twɛ saa wo twɛba ne saa na wo dwun so nti wo fii sɛ ni infection bi anim wobɛnya infection daakye biara no wobɛnya ho nsunsuan so
1: very good wei a mekae no akobia akobia ase me aba sɛ mmɔwerɛi tintintin me na ɛsi deɛ tietie deɛ na ɛtumi de worɔ twam na momu deɛ ana tɛwei
2: wei meyɛ wei a mene bɛma bi ankɔda wontimi mfa nhoro wotwa yie da saa deɛ wei ama yi
1: ɛma mommɔwerɛ ɛwowa no ɛtumi nhoro twa yie
2: ɛfii sɛ
1: mehyɛɛ
2: me nsɛi
1: kadeɛ
2: da biaa meyusu anka atwa deɛ because ɛntimi nwura wotwa nim ɛnwohorom sɛdeɛ wopɛ no bɛtumi sister deɛ ne deɛ ɛbɛtumi awura baabi a wopɛ biaa yɛ ho adwuma
1: ade ɛbɛtumi anaa ɛbɛpra wo anaabɛtumi
2: ɛpra wo nti wa wode wo nsa ne ɛkɔ hɔ a wobɛsuro sɛ wode wo nsa ne ɛkɔ hɔ
1: na ka sɛ ma na mo nsa wo asɛm ahyɛ sɛ na kɛ sɛ womutumi wurɔ mu twa yiɛ na kɛ sɛ womɔ problem ɛdu se mɛbatwɛ wohu saa deɛ bi da very good ɔse saa mo nsa wo asɛ ne a ɔntumi fa ne nsa ne wura ne twam
3: bi wɔ hɔ a akorɔ lɛke ne ɛma ne yɛ no wohu sɛ bi wɔ hɔ a ano no nyɛ sharp de wei a ɔmo sɛ yɛ no no maa na ɔmo kɔyɛ no yɛ baabi ɔmo yɛ nails yɛ ɔmo different so acrylic no ano no ɔmo yɛ mmiɛnsa kyerɛ sɛ ano no nyɛ sharp a bɛtumi apira o but the bottom line is in the nutshell no nails tententen no wontumi wɔ horotwa ne yie nti ma deɛ a mehunu sɛ bi wɔ hɔ a ɔmo yɛ ɔmo saa no abo sɛ baako bi wɔ mu a wayɛ no moderate so a wobɛtumi de awura mu bɛt obi wɔ so a depend on program a ɔkɔ ne bi a occasion no na wayɛ ne nsa no nyinaa but the thing is sɛ woyɛ saa na ɛwɔ sɛ wonya another alternative a wobɛtumi de ahohoro atwaneɛ because saa wo nsa no nails atenten no deɛ ɛbɛpira wo ankasa kɔ ahwɛ ɛbɛpira wo ana nyame anya wado no bi tu kɔhyɛm so a wobɛyɛ dɛ wode wuram kɔ akyiɛ no tu kɔhyɛ maabi ana wamfele ne yie glo no wanene ne tu biribi atumi sie o nti tuhane bɛyiamaoɛ
1: sɛ ɔbɛkyem
3: wotumi a yɛba na akwala na aba akɔhyɛm gye sɛ wokɔ hospital wokɔ gynecologist na ɔde machines biebie twa nim
2: na
3: ɔyi
1: kgtiaatwa
3: no yɛ adeɛ a ɛvery sensitive ɛno nti na ɔba kɔ washroom bi na sɛ bia wamfa mefane sɛ bia nyɛ ɔnoa ne washroom ɔyi so wɔfie bia wakɔ
1: abɔnte
3: na adamfo bi koraa bia ɔkɔsane adamfo ne adamfo no ma ne washroom sɛ wonyu so ne adeɛ
2: abut
3: atwa no nyɛ sɛde nyame yɛ no no ɔyɛ animonyam pɛ very sensitive biribi kitikiti bia ana wareact nti na ɔba bi wɔ ha a sɛ wo ne ne nam na bi a ɔpɛ sɛ ɔpese of anaa ɔdwun so a ɔnkoto da ɔgyina baabi ɔbɛtumi ayɛ yi na because wahwɛ a wokoto obi washroom a mfi a wakɔ nkuraseɛ yi bi ayi wakɔ ayie ne bi a wopɛ bi ayɛ adwun so na wakɔ fie bi ɛ sɛ wokɔ nsɛ nkuraseɛ washroom adwaeɛ bi wɔ ha saa ma ɔdwaeɛ na ɛwoɔ wɔ hɔ no wahwɛ yi na wokɔkoto a womra fie no na wanya infection
1: adwaeɛ
3: no ayɛ sɛ magnet
1: sɛ adwaeɛ no a obi adwaeɛ no a wokɔkotoɔ no adwen sɔ no
3: ɛtwa te sɛ magnet
1: deɛwakotoɔ no
3: ɛbiwotumi nya fɛ ana kyɛ sɛ ɛyi no bow no toilet bow no koraa no wc bow no nti na obi wɔ ha a ɔkɔ a bi a ɔde saa detɔl no bi anaasɛ parasol na ɔdi kaa deɛ agum nyinaa nti germs biom koraa no a aku no ansa na wɔbɛtena so awatena so anyɛ sɛ a na mo a wo pupu na egum no likely say nso de betimi ayɛ dai
2: abɔ
3: abɔ wase ana oto ho ona me chɛ no say infection wo nso en fa wo say toilet ni mu ayɛ fɛfɛfɛ wo wo say washroom bi wo ha wo wura ni toilet a wo mu fɛfɛfɛ ne bi but ebi ana infection wo
1: tell
3: us one way em ubo answer ba ba na wa se keka na we chita discharge bi a mwa wo na wa wo say difference about atwanim so enti emare twane is very very sensitive
1: good we dey make we twa mu e come me topic na we so na me me e dey be fa mu na say ne ema ema e bit ma bo ma no bi e wonum na mo keka ma ne bi akra e kan wo say aduane bi e bit ma bo ma e ba oba atwa e kama de emba dia emwa no na aduane bi aba ma me fa no famfa mu ansa mo ma ba wa na mo ta di pa ye friend pizza mo mpa bo dia pizza ni ko tom na bomu eti sa pizza ni ya na wi dia mu nyanji so aso bonne e wo mutwe mu anase ni eni zo so bia wo mutwe mu
2: papa no dia me nya sure say what side effects
1: sa
2: intimi ma me effects
1: okay me pe abranti we say abranti bo TikTok a wo ma sa education yin me hia ne deko me ni ne bi di ko mo ma deko
3: ye bo je kun Francis
1: yes ye bo aje kun Francis yes, a guy no, yes, we are very good. Pa, Doko, ibi hiya no.
3: So you're a biochemist.
1: I'll be to me, I'm here, dear boy. Okay, yemna, I pray you make me topic in Ankasaso. He said, what's who could end no Kasa ye? Oma man, the crying, I'm an aqua bunty, I'm an aqua for a bar or for the Abacan. Adea, we see with me show, a mau. Now, so it's me, how dear man, the crying, Adea.
2: Sa kwa mudemi. Ya kwa mudemi uni hoteska. Ehe na adu wabana yuko. Waba bume kula pame. Mene me mana adu wabana. Aba dada ye demi. Iti me mpene. Umu wa uhuwa. Unko fo bafu from ekame hon. Wabu wa uhuwa. Mia uwe kache ya miseme nyo baby. Ya minu njina abe kwa. Ya kwa yu wabana.
3: Adiba kumebo. Ogoro. Obeyi ye mempene mempene. Enya una ube kase. Ube mami. Ube kase. Ube
1: kase.
3: Ube kase. Mina mi be mekwa ma dia wo ne ho e be ka se wo be pina na wo pre.
2: Me okay amemwa ko.
3: Wo ye okay wo ye okay utimi nya be hwe. E de na wo be mi. Mina me de me ho.
2: Obi adiwa
3: bu. Me se bi kwa ko di obi wo be mi de.
2: Obi adiwa bu kwa ti muda.
4: Me nya sure so
2: obi. Obi adiwa bu kwa ti muda.
3: Obo bu kwa ti.
2: Obi atena wo so adi
4: ba. Oba bi.
3: Na wase aye wo ta be de kwa ti mo bu. Me de de me ya wase be e be fu nya me nzo ne beba.
2: Obi adi ko kwa ti pa.
3: Me obi amu kwa ti muda.
2: Me
3: ni. Me ni de me ya wo kwa ti no twa no embu mi kwa ti. Na me process that situation where by myself. Eh woni mi ka sey de ya me mane kwan. Ene me pene. Now do you own me? Una me audia.
2: That should be mutual understanding.
3: Oh, me audia. Me ka hwe nkyira wo.
2: Ene na nware. Eja.
3: Me go twem pra ko di me twa wo se gisa wo ma me kwa. Na sika na me di ko di na audia.
2: Debi.
3: What do you mean? Debi. Ay audia. Udi agura wo be ko mpam nkura abo akwa.
2: Mr. Mpacho kura twene de nye.
3: Se wo se.
2: Na emumu no.
3: Me ka me nya kura twene me se. Me mpesa ase na tie se woni me ka se ya me ma wo kwan. Uba mama kwa sese uziga damu.
2: Na one wumu.
3: Uziga damu.
2: The moment, no. The moment.
3: Na misura huo machi kwa yeye jima. Uziga damu.
2: Ama yemi enu ya wareno. One wumu.
3: Yeah.
2: One wumu because she.
3: Enu ya babu
2: wumu. Sebi bi ya usisi ya ebusiya wabusiya oni mose.
3: Sebi bi anya.
2: Ani oba neti.
3: Sebi bi anya. Me now de unfa jambi me. Umi huu nuna.
2: Ani oba neti.
3: Mi bedi wo sana wanya bani.
2: Ya shusho na ebusu na
3: babu
2: ba man wo nti mu mu mie no na amote no. Obi ate ne yonko te. Ya te ma ye ho ye ho. Wo ho. Eno nti na sese ye te ye ho
3: ase. Selfish ni binu no.
2: Ego enya selfish. Wo enya selfish awu.
3: I don't know so
2: me ma. Cuz I'm the one selfish no. You don't understand.
3: I don't know
2: so me. So to me you use that word and the mama ask
3: wo ye we.
2: Me no wo te.
3: Wo ye person me wo ye me yiru kwa me cuz
2: wo. Why do you have to go out? So me me ye ma sade se
3: eye. Wo twen ho ensume. Wo twen ho oni ba wo ensume.
2: So me ensu wa wo de akokodi a beda wo fie.
4: Eno ano no simple.
2: Akokodi a me hu ne. But as to say, oh, kona wakwako for bana dina befi, masa.
3: No one of us will go for a befi.
2: So that will mean
3: that is your respect.
2: So that will
3: mean maybe any of us are
2: going to come and pray. No, I'm not an idea. Woo, coaching, coaching a bonte, audio, be any woo. To say,
0: Enti na debi ayo amekasa amekasa
3: Mese
0: Oba ahun Utiri ye ye Na ukuna na bema bia wunenu wohose Media mempe oba bia kawun hon Nasa nye wuwuni ye bi na asisa bema no Nasa yonua Onua kasa Enu watina siya Esisisa bema no yesho omu yipa Sa uye oba Nasa ukuno tisa Nye bema bia Don't say that.
3: I saw you did that come here.
0: Ah, me say, Ebi ye, anya woman ni na.
5: Me kure ne wabe dufi. Ah, say jesi wo.
0: Anya woman ni na.
5: My son college jesi wa. Ube chama.
0: Bra. Anya woman ni na. Anya mama ni na.
3: Anya
0: mama ni na.
3: Di.
5: My say, my dini ama tutu na kwem.
3: Ana me say, anu kure efe. My college jesi me di ha. Na bet me di aben kwa debi ha. Aben funo.
1: Nega se chakro kumkoti.
3: Kumkoti. Fema na fbi odi odi odi ni risa afi
0: omo omo awawalo omo
3: afi okwa na iru ani kwati so bi
0: no
3: nu ze ni kwati awu
0: omo ai ai
3: kwati na fbi kwati na bi ye twetwa bi no kofa chale na se business masa me kache me advices e bema diabonte ba ko he okwati awu okwati awu en na bema ho se okwati awu ni fi da bi awu fi dia ye nyina experience bi da diabonte ba ko
5: en ka asem am mfa ma awu
3: na me okodi okodi okodi okodi abonte ba ko Ozi wono nze se wutimi di to aso betre.
0: Hwe.
3: Enzo fie wadi abako.
0: Yebo, yebo.
3: Wadi twaba ko za ba 15 years. Na dey.
0: Akwasi, akwasi ti. Akwasi.
3: Mi dey fie dey mi di mi timi di 2 3 kura o.
0: Ani e wa. Wan kasa na.
5: Ani e ma se wuti mu ni.
0: Wan kasa na kasa no. Wo wadwene bi wo wutiri mu da.
3: Na bo ti wo ni ti kam ni ti kam kura. Otimi ma wo ka ni.
0: Emano oh yenyina ye ne meme ye shaase kwa ye befa so ye be shaase no enu na beduduru ba bia wo beto aso na asa wo nto aso na ejina wo wo so because si ama edu wa ba be ware me wo ware me me hunu ne se wo pe dogi ah wo penta fremu me susu me ni age ho wa training me wa training me ama me ni abage me
3: hene be twu twa basa ama wo ze wiase me
0: enu na wo dia shema se Ah, it is some medowa. Miss some free home. Who may be a memo of Kamo? A dear Mikram Pona told Damian and Messassi Amo. Miss Medo, what a bishaman.
3: Dear, yes, dear, you busy Dibica.
0: Ain't in a
3: bag with you?
0: Didn't know what you could dear no, I how no.
3: A trap, I could have a dear.
0: Why
3: do you
0: know?
3: You remember my 40 years ago, if you are my dear. I do say, 40 years.
0: One my young woman is a chan war pancassa.
3: Hey, you know,
0: just say.
3: Let's talk about
0: the process.
5: Hey,
0: I can see.
3: I wanted you to know
0: that. I can see. Where's your Valentine?
6: What's your Valentine?
0: Emma,
3: answer
0: sound,
3: Miss Lamantic.
1: wo ya bua fu
3: ba ti na twa ba ko za da bi
1: ba ti na twa ba ko ya bi
0: mi
1: ya
0: bo fu
1: Davidabi
0: ma se yem fu sa die we nsa
5: se ya le da ko nyane wa ko yi ne ko ti na ka ze pon enche
3: ni ni
1: like say
3: wo be ni nyina me
1: say like say bonti I yes say be ma wo ni
5: aye na
1: ya wo ese be ma e fa e ma dudu e so wale dudu
3: Solo mo mo rafi solo mo samu kwa sori.
5: Satam no mo.
3: Mo rafi solo mo.
0: Ah ya pamla da o.
3: Ba bo si mi enyi bi firim ya fa bi nka ho. E ti go ya pamla da firim. Jesus Christ o be she ba
5: mo ne ma. E ni she nyame ni manko wali bi meka me ho.
3: Na ugra wu.
5: Kwa bonti ne ko.
3: Na ugra wu.
5: E bom no.
1: Eh.
5: Sa wo kwa fa ka wa kwa she me nyonko ba de.
3: Na be hu.
5: Na maka se disa me me me.
1: Na she
3: me ba be hu.
1: Me bo.
3: Me ma wu bo.
1: E sa wa
3: ne
1: na.
3: Mo wa ne ne na wo ba mi sa wo.
1: Awali a mo wali a e ni ka wa. E she ni pa no. Sa wa de enwali fa ka wa she ni pa wo. Ye fie die. Sa wedding wedding no. E na edi ni pa nya.
5: E no kre.
1: Sa wedding wedding na mo kwe no. Na by force akwase sai.
3: Wa ji mi ano.
1: Na do she bre akwase obi se
0: mo. O mo mi no no o mo ti o mo ho
1: ase. Aha, me bo o mo mi no mo ti mo ho ase. Ana ni pa no ba da na be ma no, odi ti kwase amnem.
0: Ho na do ko da da
1: obi. Na ara ze,
3: obi wa kwa wa engagement e wi no mo
0: bia.
3: Wa
0: na do
3: so nko sai. O ba ri ti se na ni tokwa ba no ne na ya ka ne o mi enfa nko ne nko sai. Mi enfa nko court. Ne we no di san kwase atokwa na. Na be o jije ntwie no.
5: Odi
3: akire no akwase sai.
5: Na sa pena wale na gu.
1: Awale ni kuwa ano kra no
0: bro ya fa ho mo bro nwa ri o
1: eti awale ni kuwa afen na o sai kwa ko twa mu
0: no
1: ese e yo problem
0: esa wo o ba na de ba ye na abogu en
3: divorce ene divorce wonya ni
0: wonya ni te
3: bra 3 years
0: what you say
1: divorce no
3: wonya ni te ene ye wonya ni te
0: bi a wo connection wo
3: links
0: ni mo
3: ye ni judge ni kwa ma ya ma o te 2-3 years
0: o ba ba ko pense be ma eh divorce
3: o divorce so won
0: ti me nya so se na
1: Nigga say, I'm say, nigga say, titi forward mo ware ye na, no mo ko fie ko ye oba ho ade na.
3: Enu ne papa no.
1: Enu na ye papa no na. Ani tele ndem wa.
5: Eh, na me kuna ko wale ma bebe na na be ka me ho.
1: Because onu okwe,
3: aso me kuna ni binu no.
1: Ah.
5: Ko wale bebe.
1: Me ba, waye oba ho ade, waye wawale mienu ti wunim se ne ye o kura no mienu, ana mien se ne ka mo ho.
5: Amwa
1: eti sene ofre no ma unim se ofri a okowe ho ofri okowe ho eti umye no muye ba ko
5: echi no omfampana
1: aha ofo mpra kra na wa gware dutu amma sabri ebi ono wa umienu woni ba me awumienu woni wa umienu na woni
3: omiesa different ba me bia o pese woni
5: che
3: aha me ni bi be de me chense ti o Ye can ye ka awa so so me sha se
5: ni masem ni
3: ja nyo bia na be fie be wi asibe si dan
5: first no first
3: nyo bia na be wi asibe si
5: no mo hema o would put him do next see from crack school bia ni asem beti ne enek say enek gana for boys say do musi show my o mama
3: na de obi ana ko di na so one ne wo si nya wo asem ne ye ka wa ho
1: mhm
3: e twa do asem ne ye ka ana
1: mhm
3: awa asem ne wo ho Medica can say, open say we big unya big family. I just always coming kind. Your boy, I may say, Unis Cadi, I'll be winter. Who said that? An uncle for say, an uncle for say, Awaduru Kunipa, Ombo, Unmakunta, Awaduru Kunipa. Ebia Uniscana, oh, you don't bear me, and I know Biao. Press an air bow soon. And then it becomes called Weber Co University, Weber Rare SS, Weber Coye, Woody Weber Quabriche, where's the Miss Mifambaco? What you bet it?
0: But all have a just stroke according to your size.
3: It is a unisica, I don't know any more. Or Jagraja or Kaya Zelti. Jagraja or
5: Joe and a sickle.
3: But the mission is a Tadu, dear, and
5: Vesica and Uncle and pay. What's the sit down?
3: I'm a Sabi dokta kwa kwa ti, eba mi vifiye, no so pe mini aba, kwa tosu 20, amema nako.
5: Mako.
1: Amema nako.
3: Yes.
5: Adi ya dadi ya wane mpe.
3: Eja wo ho, wawia ufiyo ho. Mimi ye, minye hypocrite. Memu wako, me, ukaza unkwa wawia, ifiyo kwa ya mwabia nini. Me, I will make sure se kwa mbe diwa mwako.
5: Eee.
3: Odi ya se? Enti enti mi ho ade ko ti a twa dodo agye se o yere science ya na se o ya no akodi twa dodo se me ma nkwa ma no
1: na ke se tetefo no no mo ade dodo na ke se ye mo ware
3: pe
1: na ke se ni ye
3: tetefo mo nya se o
0: na tetefo ya ye ka ho asem se wo mo mfiti preocupe se oba ne ti wo na no abaka che se makwa wale fofra ba enie dabi enye sa na na eko no ana meka se no wo moti wo mo ho ase enti be ma no kura wo ko no kura wo bo na yira mane ye
3: ene ye mo ene ye mo amane bia
0: what you say wa pene so ma na kofa na ba enti ko se mu bia ni ho
3: na wo kwa so ba na ba so na ni ye so no be ko
0: dabi
3: wo ne kwa so no be ko
0: me nka ne sa ma ebuo no nya dwuma
1: ade o kofa o baba na one
3: wo ya ba ko so no be ko
0: ma buo ni nya dwuma
3: masuma se ko ne ne ko
0: ma buo ni nya dwuma bi ko na wo kwa tafe mu
3: bi masuma se ko ne ne ko
0: me se
3: wo fifi furo ni ampa ifo so ye dey
0: obi ko na wo ko di
1: ko se
0: adu se
3: wo na ko fifi ko hu ye ma ware ne tire baabi o meka
0: wo
3: na wo fifi mu na ko fodi kon konsa che wo kunu be ware ware na wo fifi mu wo fifi furo ni abu hu samai
0: enti
3: kwa no ashu
0: de ba de pa na
3: ha
0: no sa na me ne ya
3: o ire na masuma sa ko fifi masuma sa ko fifi
0: na wa yank wo te ha
3: masuma sa ko fifi
0: na wa yewe te bi bi
3: o fifi ma na
0: ntem o se ma ko wale o ba
5: asu ye ni fi
3: asu ye ni
0: na se wo me bo
5: me fa kra me bo ni
3: ya asu ye ni fi a wa na bo me suma sa ko fifi nsem e ko me ne wo o ma sa fifi ye pa mo
0: wa nkyrebu
3: ye pa mo ma sa fifi e ko me ne
5: wo be di kra na ho se de obesi e
0: bi nkyrebu
3: wo na wo ko ti ne me ka no
0: wa nkyrebu
3: me wa
0: na bi o
3: wa
0: ko wa
3: wo ko fifi
0: wo ko wa re no
3: se se
0: mi hu no
3: o se de
0: e se mi hu
1: ah e se hu e se hu
3: ogo mu
0: na nti eja nti efe efe se be ma ono oyirete
3: me nti mi kwashi
0: na oba ni nya wuhwe ni wa fa chire
3: no bi ware bi ka nti eja se ware bi bi asa ware bi aka ho
0: da bi o di nti ra me ka sa ni
3: obeso odi twa dodo obeso odi twa dodo je ni nyina na ware bi bi na odi ho bufo ko ware bi aka ho da bi na ne kura na ukura ko ware opesa ko fifi mu ko hu oba no
5: ukwa ware sese edu si ukwa ware sese
3: ndi
5: na wache wadi bibe di sawo baano nti mimini sawo baano au bema na kofampna uko kuna nkoko wadi bibe di no
3: wano
5: su chene baya dadabi
3: chena uku na kofa wako diyo upe se kofi uko huno
0: enti no
3: udiya na wano ho uko huna
0: enti eduse
3: wano wanya na jesu obe huno
0: eduse
3: uze ya usu upe se uko huno
0: eduse
1: wako fefi
3: uko wabe shu
0: yo na ube jire ne
3: chana wabe shu
0: yo
5: oba bo yere
1: etu oba oba support so omo yere no
3: uko yere
5: e yadusi
0: onu de oba yere
3: uko yere de ho
0: oba support
3: mi do nyame mi kan be uko yere de ho oba be ka je kwa ma mi uko yere de ho ma so ho
5: tu iriti
3: roti ami fami ma so ho me so ho upe nwa so wa ho ye tu ani o ene wo ye ye sai be tu ani
5: so be di wa chi mewu me ja wala ko fa HIV ba ni enyina
3: HIV free
5: ko fa HIV ba ni enyina
3: etu ya di HIV free na be HIV free
5: etu ya kasa mon ko ya lab pe na musuro
3: me na me ba da se me ko twu asa na ba twu mo jama obi no
5: ya test
3: ya sa na mani nyina
1: ane
3: na me ma twu mo ja twantwantwe ama nkrofo nti mi we sa se
5: kondom kondom ntia kondom me da bia wo se wo ya be na ja kondom hye
3: na
5: we
3: ha na me kondom jogo me pe me perfection no e wo se twu enam kan nam ne twu
5: ati ase
3: na kwa namu ya huko ni tofina roba shamu wajimi
1: abu shafu asamuna aya asamu tawi ewa hasi neke se
3: mifuwewe mikuno yere
1: ayi neke se awaredu duwano mine esisi se eni ne kanu mboko nese eni mikana abutrimwa ondi obe prenso edi amau edu sisi wano di wano mekanu mboko wano mekanu onu di wana jure se wano di okwa kofana adie oko ono na ai na gwe se oko pe ne twebi na die eji se we wa dwene se ope se unko fifi mu
3: o fifi fran ni a obo hu sama
1: e wure mu ana obo hu de anye e honum eji eye se wono de oka so po ba so ko fa no de mo so be di twekro de o ni twekro sa aha ai se etwe no o se sa twedim ne hu se a etwe we de eye ana se we de nye na akodi we ye se mu se we nya ye ne se wonu ma utiku nya akoda bi akwara bi timi so be se atwi wonu na wo da wonu ma atimi si utirim oji se ane da akwara ye twipipa ebu wonu ma kofa na acha banche da webo ma na so me na mabre ye se ya osimi timi nye se ye se na ge se no ne mom ukonya obi obetimi twi enwo ye ya ka benye dia ka be ma benya ketwe no ye se udi ni se ka di na bomu
3: doctor for kura chere no akura bi kaka
1: no so di so di na bumu eno ne awoko ever sa no enche se emmanuel so ko yesa a creature for my bi e ban ma o da bi bible say obi ofa ne oti de ne ho kani baako no ne ne ntira ne ho kani baako na wone ne ntira eti ko fa baako mienu a oti yakopon bo be ma no ba aji se o ko fa ba ne ba de bro so a oyen fom so ano bi ka che se omo o yakopon no mo kasa direct no obi na na yire baako eti kamutimi a na mo kunu no ewo sika mumu omo kwan no mo nwale bi nka mo na omo ngu bi so enka ho ma aye anyenye dwenye bi a no ka mo betimi akase a da bi ene de ye hunu se ade we kwa de da bi ma mema akonya na so ugura mu bi na se ne ya obetimi akase a betimi wo ma ba mi no ase miensa o ba bi ade ba onum ma hunu se ye nua ba I'm a man.
3: I'm a man.
0: Hey, what's your mommy reason?

0: ma me fa ma di wa ya na ade we de bia he ba me
1: okay
0: ma me eh ade we de bia eti fa so
1: okay
2: Yɛntie ho akɔ baabi a wokɔ no. Yɛntie ho ase. Ɛti wo ankasa.
1: wo fie wo na wo yirete na sumdwe wo monte mu a umpe
2: be ifane mo kame
3: wo me ba me ba ntise me etwa me ko di wo monte
2: na ntama na nya ba akwa na tokuro de bibie tie
3: nya ba akwa wan ka jelo
2: na nya ba akwa de na wale de tsina de
3: tsina wo so nya varieties
0: ah na ba anya be musa etwa ne di nya epe
1: okay so no na di
3: etwa shape kura
1: ba ba ba ba tie tsina kwonko
0: ehe
2: ya kese fue ye nsue twen ko
3: enam boso pa
2: fo wo sia be ma wo pema wo timi ka se oba kese ye de na twa de mate ase
0: e opo ba kese
3: enam boso
2: ya we ni mu odu ti semi nu yen mate ase de twa na nam wo
3: enam boso
0: okay me ne se wo de ne twa nam wo so
3: enam boso
0: enam
3: boso
0: eh na kese mu mu se de mu ma e twa na enam boso ana wo de twa nam enam boso
2: enam boso wo inside
0: na kese enam wo inside so eh ana atiatia fo so mu twa ne soro
2: ko ya mu twa ba fo
0: mu atia
3: every Vinza.
0: I'm going to talk about
3: the
0: V.
3: V-ship.
2: V-ship.
0: Hey, I'm going to talk about the V-ship. V-ship.
2: V-ship.
3: And a V-ship.
0: I know, I'm going to talk about the V-ship. And I'm going to talk about the V-ship. I'm going to talk about the V-ship. I'm going to talk
2: about
3: the V-ship. What do you say? What do you say? What do you say? What do you say? Unse ni modu.
0: E ma kisi fon.
3: Ah, unse osu.
0: Osu.
3: Ni modu nti o bema o bidisa. I also oya fit, physically fit. Unse de bi ameka jo se bema nyes wa ho di se o de kokon tokwa.
0: Mhm.
3: Also oya exercise and opportunity to umpo. Wonante de wonan ne sisi abo mu. Na ma akoti mu ye den. Na o wi watermelon, o wi fra na bare ne fiber, che white ni nyina.
0: Mhm.
3: Ni ma e bua mema na meka che wono. Natural we nya dro.
1: Eno so bua ma.
3: O Google a obehu dia make sense meboa. Watermelon aba na bana ya na ebumuto a ya na no operate
0: o operate o.
3: O munnim dia yema mema nka o munnye sa. Nti meme wi a me refra aba no. Na obi jina ho na onyinya na nim. Ana e chire white fiber no.
0: Mhm.
3: Eno so bua mema pa.
0: Ema nige se ema no mo so ese watermelon so sai ema mo.
3: E nyame na ye ye, wo se saa de, wo se nyame, wo se ose muni aduaba no.
0: Mhm.
3: Na mo fa na hahan ne na ne nsa mo ho yare.
0: Mhm.
3: Nti tititi na na broni fa abrofo nromae no. Bi se wo se ye nanano mo ye de nanano omo yare a. Omo otimi se omo yare. Dudo ya sensifie. Wo so ano pa opo mpo obebo bi ansa na opie. So ho. Omo din. Nti obe ho akokora pa wo 92, na ne ba obe 5 years. Wo de akora 18 years ma akokora no. Obe di no. Obedi no
1: na wo yo bana edra no pa ma wo kunu banana
3: so
1: di banana yi pa hu se yes
3: wo
0: na ke se ko do se mama mama
1: wo mama pa
3: na twa da ho jare nyina wo ti di
1: mo ye din kama
3: mama dia wo so ko ti mo ye din
0: emma ade ba ko me de emma ade ba ko me de mama emma eni mo ti hwe no mbesa mo kama me enna mo ese mo wi pa ye enwa
3: tengwa setwe
0: muni se wa sesetwe mi ne si unti kwa da
1: enwa sesetwe
0: enwa sesetwe
3: eh medically confirmed na
0: cuz I enwa sesetwe pa o pa hese
1: enwa so so
0: ebuwa
1: ebuwa ma nipa
0: enwa o na unu se enwa atisetwe
3: asesetwe nti na why aye wa gese sesetwe na na
0: and why kwa du ti se dia
3: why research?
0: Kwa ni jere?
3: Kwa ni jere?
0: Very good. Unja kwa diye ma
3: Sa research in de menye idea.
0: Okay. Mami mama tiye fopa. Na mwoso mwere mu 03220-835-81. Mine, si bito apike kwa so. Si bito apike kwa mami diya. Eze, ipo ni jase oni ono. Otu kwa yi. 03220-835-81-835-82-835-83. Mami he se ani ani awalgo dua eye ana se enye edu ti do so ro nya daje e ma ma ka jo o me ka re nchire o wa ko fana die e wo ko hwe no o ko na so o ba o ba ne bo wa o ba bo ma o ba na sa bo
3: o pa wo ni e ura o ni wori no so ba na wori apa ya me nware wo o dia se o ji mi na wo
0: o
3: re na ile
0: okay
3: o no me he o
0: re
3: na ile
0: ai ko o gola na ka se ni
4: o go
0: ogani
4: mo ni ejima mo bu
0: ye da si
4: na mabo ejima pa
0: e ba cho ana ni nesi
4: mo nesre abisi won to no bu
0: e ba cho o ni nesi a
4: abisi se on de won ti ni ni fe kro
0: ani
4: o ba no zu ka te onu zu ti ni ni kwati kro no zu ko ni bu la bonje ba ya abisi de
2: wa de
0: ani ya ti wa de
3: e
2: tuwadie.
3: Metrem.
4: Owi. Eh, tuwadie. Minim se eye tuwadie. Enti edu sin tuwo. So ho. Na wo ware anu wo ware. Ko wo anu wo ware. Enu hia se wo sa ko na mabonti se mi ko ni ene yare abo du si won tuwo.
0: Opani. Aba opani. Opani. Opani.
4: Se tuwo ndi se. Obiti mi akopon teka se mi fe ko fo ba fo fo. Yesi, ebi ya na wada wufi ni ya, ebe ya tisa wabana wukofana monti, because wabana wukofana monti no, enye fufro, ubiswa bruma na wukofa honta ya wufro no. Eti ma uhiri dini, yao, ebi si.
0: Ma mimbu saadi yu.
4: Mibi sa, eti.
0: Oso o wale no waware, kremwe ni, omu wale nain. So bakasa o wale no waware, ana kato wale bako.
4: Si, omu aya oma mamle.
0: Very good, mbato omu nye nipa.
4: Si omu ye nipa.
0: Eti ane orinye, orinye otimi wale na.
4: Yo, si ya ube warne kura ha. Ma, kamufor, bifo ube warne umane, yiri ni tia siye. O yiri tia siye ma, o patano, ansano wakofa fufra ba. Be, du zidi, o size, o kofana ka uo, oba anon, ne yiri nuko kan. Obe ma, yina bro, o de adye mbo, timo di anfano, o edu zike tadi awa nye bifek. O ye bifek.
0: Ya biyo, wase.
4: O ye tia,
3: maza. Ose ose o dise
0: ose o fi fi mi bebo o fo so a ko hu oba na ko oba no no ba ni ko buwa an yon ka fe
4: eh tin ke mo fo so mo nyane sa o ye sa won fo buwa mo yere no e sa se ke mo fo mo di buwa mo mi ri di oba no oba oba na ma ye se pe ko ba ba ba ko e be kan ho
0: na di we na na ke mo ni ba ni ya na o ko fi fi mu sa ko pe do wa re kan ho ana
4: se o nya e ka chere na to ti afia dia won ko fi fi mu
3: Okete no otia se de onko fifi mba edu fifi wase o kan chero na o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4: ware no Taiwan na ubu wire na ubu mo hira ya wo se oba le fese bi ko fe bi be ka wo le mo pata
5: mi mo e ti se me mane ya wo ya me mane so me mane ya wo ya me mane ya wo ya e die na be ye e be wo me ka se na e die na
4: e die mane ya wo e ubu se ubu wire no o mane ya wo e ubu ubu wire no na ko mane ya wo ya o be bi ni wo ba pre because ta wo ba na wo ko na so ko fa no so ko
5: faru war
4: na
5: se jusa ko
4: ba
5: ko
4: so
5: bo nje ompre ne ompre no be o ba me ne hirina so o mo hirina tie
4: se
5: na pata o hirina bia me ni uni pata bia pata bia ni ho me ne ba ma me ma o pata
0: bia e
4: ya
0: su ya sa
4: dia ya sa dia wa nya
0: ji
4: sika
0: ne nya o bia usika na motum o ba ni sika ne na motum okay tu se na ko da me no nya ji Zalo
6: 3 2 2 0 8 3 5 8 1 8 3 5 8 2 8 3 5 8 3 On se o te di ahimpo achi pa.
0: Da on za on.
6: Won se o hini bi afri mama omo okonto kwa wo na yi ase wo ma ene ma hoda.
0: Da bi da.
6: Enti tete na twa mu na twa mu ko hefa. Ti si bi sua yin sua ahimpo no.
0: Ayi meko ayi ba ku bi e won kransa meko na akrafo na emiensa anom ye omu di kra. Kransa.
3: Enso ha, kombe kwa kwa hain, mami o li.
2: Mami o de.
3: Amana be, tunyuma di,
0: wakwatem. Ok, alo?
6: So, wati ashe, Jemansu.
0: Hey.
6: Enzi, diya meme kane se, sa ni ya, bema ena, se, o kama meti ashe ya, enu diye mbe mupe biya, mena me deme hune mungu misika. Se, me kona sa osu wanti ashe ya kufiye, yiti ya.
0: Onko di fiye?
6: Matiti, kabe ya umwadiye, me hu esu ana me se me kwa kofa foforo se me hu su obi hu nsu ana me tu kwa ana me se me kwa kofa bia kam hu a wo ha one problem ene sei wo ntimi akọ
0: akọ sa
6: wo ntimi ha akọ ene ndi na ma ya ni ju omu kru no
0: eh
6: ndi na ma ya ni ju omu kru
0: no
6: ya no ya yi sa no
0: Edasi pi wa from am here. Eh ya sebu. Hello.
7: Hello.
0: Ma tawan me nesi yi.
7: Ba je pe majuma. Me ka se fi a promise.
0: Ajema ma mi ti o ni.
7: Adisi wa fa sabona beti mama.
0: Eh.
7: Fa sabona beti mama.
0: Eh.
7: Yamanzo.
0: Eh.
7: Eno no kan e check ekun kwoti e.
0: Aha.
7: Bema ogaba bi defend bi ana no mi da nche usuru.
0: Usuru.
7: Eh. Bema. Se oba. Bema ba ko pe ontimi ni nko awonti na da. Uyo oba fa se otrim. Uku no bedi bi e kan ho. Udi se otrim a unya pressure. Pressure e ma wo so bema uchu mu tan. Obedi bi e kan ho. E chekuro ekun kwoti e. Monti asie oto. Montias here because Udo Baba who said what you close review.
0: Mhm.
7: MPJB I was so fuck kokaka. Tintin kaka. Deji kaka. Yedi muru kaka. Jeje kaka. Tintin kaka. Also what would you be? Odibia wanka se na bua okosua star no abontia. Oba no de betire wo. Na wonte wo nko awo. Fedi entia. Na kum ne kwati. Dabi. Yeni bi. Mama ye kwa yebedi. You go say the me e jam aso me oba me no wetin me ka tell say. Fa se wa adiru me say nyo nku na me di wasa si so. Me ka tell
0: wo. What the car catch e no?
7: Me ka tell wo say enyo nku na me di wasa si so. Fa se wa adiru me. Ti wo ti e ma nyo won wa.
0: Hmm.
7: Dem mo be ti ka say eh metra nku obwa odibi si na oba no di si o. Odibi si e oba no di si o. O nyo nku awo.
0: Ati me da sipi far from am here me na esi
3: hello
0: ma chon me na sey
7: me ta chon me di bien pi me ka te fwebo apa
0: okay me sa entry ma mi ti o
7: eh awale de godi bi pa o
0: awale do ye pa
7: eh ye pa
0: na de me ma ba ina obi asa awale do ye
7: ah e disi me che da ba di sta ha da ba ifen
0: e disi open asa pa o ba ba ifen o
7: ba ba ifen man
0: one day, I want to pass
7: it.
0: Ah. How?
7: I'm going to go to the show. And my pants my wish. Even them asking a woman, more than one, I tell you, don't know. Not sorry. I tell you, but you know, I tell you, blah,
0: negative or not to say, or not to call Sonoka Crabba. I got another new coon. And I see, I do see what's over here. What's okay? Far from me.
3: Minicus is out.
0: Far from me.
3: Minicus is out.
0: Hello?
7: Hello?
0: What a minute is saying?
7: I have a fellow calling me. I can
0: go shut up. Cabra, I meet you.
7: I'm a program with you. Aboa e pana.
0: Hmm.
7: Ana no problem no ten. Aboa vi o bia, o tama le oma na o school.
0: Aha.
7: Now that se e ba se bia, ta ku o ye wa de so mi kono na. Ana yo ma e den ko si le ha gen. Aga be ma de o wa na, ni kwa e chen ka o fi wi le chi. E kwa bon ten. E ko fo ba futu. But a man be and they are now and members the chief at a moment. Then you'll be on the pet, the brave, but now watch him pull on Kibia be a mock being, you know, an ambulance, a normal, but Eventually, I take over 2 weeks, 3 weeks. But of course, I say, my say. And the same with the baby. You see, Mama dear, I can't want my own. And I was home. A man need this baby. And my mom's so common again. But I must say.
0: Mr. Medassi P. Falasco Labremina, Emily Sibra. Hello?
8: No?
0: Yeah, but only about Chateau.
8: Yeah. My name
0: is. Overfay.
8: Nay.
0: Nay. Mammy, to your And then I'm a phone, but so no sugu ni mu no se ne mo en chene tim no ni panew but so so o ware to do a obeti mi akọ o mu se we enye ni ya obekọ ha se die wo kwa obekọ we se ho no eti e kire bi no ade na wo ye ni te wanye ni ya ubeye ni yi ama se ah da bi ma nya obekọ ha no mti ma menye ade we se eti na eboa ma o mu nyina timi ade a e ma nipa ne bunfu but ne udi agro nipa ne tie no ade obeya ma wo no krabo befu eni papa yi de o se ade na yiso be ko ni gire no ho no ni gire so apre e bia televis o ma da fe na ya obe
2: me
0: ga review e
2: ntina
0: wa bre e to to wa bre
1: Ana
0: wan pano.

0: o mu ye ma sa to aya kan so
1: elife
2: o ka so be di ni ten times a day be money dey
1: ah o mo wa dey
2: en so no ne ya aka
0: o ne ne ya aka te be man ka so be di na o mo ne kwa ma di no o mu wie
2: o
0: mu ye ma sa to aya kan so wow
2: sa no ka chere me o si e no ntia ma na wiram fe ne yero mo ntama tete
3: di wiram
2: fe o ba na
3: she
0: se atokwa si e kwa no
1: so da ho kan
0: o ba no e kwa ka se ne o to kwa si beti di di ma me di na sa
1: e ti so no ko ta so o ba fo fro no ntokwa si no ba ne le twene kame na
3: na fe ne yero de bia
1: wa hwa da no be no mu sa sa sa brade o ba ye de na bi ja no e ne ma kiten kiten ma ma de kai ma o
0: e je ye ko bi ne si a je bi na ji mi nsem
2: I mean, hey, I do say,
4: okay,
2: be dear, only one could answer. No, it's a misremini and a mamma. Mamma, yea, said ye. Yea, said yes, I hear no more. Now, we try ye now, cause she a bema bit to say, I do say, dear. Well, woo.
1: We were said, you. One was said, you. Actually, maybe I made be a cow.
2: Na ubedi ya koko di na beda
1: ko
2: di na beda
3: u de koko di na beda mo kwate ho kan
2: kan ubia ni assembly
1: na me se mi ko di ya
3: e mo kwate ho kan ko ne ko di beda
1: mi ko di ya me fa me ko se ama me di ara freshen up kama
3: ate na hu twa ebon
2: e twa
3: doctor twa ebon ti se je
2: ni e twa doctor
1: e twa bon
0: so musa musa e ti se be da si bi ai aha Mamiji.
2: Eti no minu ya no mama na metu mufo na metu mema no bi nso fo. Yesremu. Awari ene die, eye ni jie na ye nyina no. Ye pe o. Enti ye mbu ye ho ye ho. Empo sa wo pesa wo kofa bi ba. Fa buo ne mame. Mini mse bebre wo ho a omwo omu sika. A omu betimi a wo mabe edu ahwe wo omu. Efie ye na wo kokora na. Fa buo mabe oba no. Fabu famo obanu
1: ade
2: ya oh e ya no se woni kunu ntamu e ya kama na wo bete se wo kunu ko ware oba foforo e basa na wo obanu bisa wo nsem
1: bebe
2: e ya mene ye na mane ko ye ana asa ye die e ye die oh alice so wo de opo so ko ware a ana make na enene nkasa oh enti no me mesre ye nyina ye nti ye huase na ye nware na ware na nyefe me de bia de ameka no no ye oba se wa bibi owo bia no chia no
0: ah mam se wa ana kwala ntan ya we am
2: me chia ntan me nim de nti na wan be
0: okay
2: bibi ana okwa yi bebi
0: elasi a part o ye ko aso me twato
3: me de kakra be kan e ma na amukru no mu be di mu a na mo twetwe mo ho no be ma ne kwetwe mpana wa abonten ba na be me be diwa o do die kakra e wo so de maun e ho na wo se wo ye adwuma ni yi ma be ma ne hu se ne de me ira sesa enye se wa ba obesu mu ne na anu nya ko ene na anu u frege bi ene na afi na na obeke kan na anu nsa na anu nsa ni se hade be ma na okwa bonte a ye nka bi ma ma o
1: she mbo sa so
3: za o party year u kunu na okwa bonte obesa aba onko ba bi enko di o ba bi u ko di o ba na kra u bu respect o de be ma hu obeko asa aba be di now the show mu amiri jemi mu ene na anu kwedi obi ene na anu unya ko na na anu metia na ayeko oyeko efa ho ben
2: to be ma na ofu kra
3: kote no na ayeko edu tam amu be di mu ho no e ho na wo be kan sama kese e na anu odidi matem ene na anu oyee mi sei maame be pamuche o wo pese wa wari yeye relationship na wo mu no wani gia edu tam abe ma na ibe di wa sama amfo no ko frefre wo mu e kwedidi wo mu twe ne kote na be drew nchen iti waso okokro no
1: wono diu de
3: e mema no so dimu wi amona wo mase ai e mema no omu dimu wi a mona wo mase
4: miye ba
3: fo fiase mini akitso aba akoku fi Germany aba Brian mechia obi bre nyamish
1: mo ni twini asa no akọ
3: ai wo dimu wo da sukure di
1: mo ni twini
3: wo da ni chen
1: Ah, mumma na bonte die bi ni, asa na wako.
0: Adu se e kwai.
1: Bonte.
0: Ejere adu se ejere. Ejere what of who? Ejere mema mo frenye obi abọ abasu,
1: obi e ka se.
3: Obi
1: ka se. Me refi kola no. O se se be ma no ye na oban so koye dia. Ene ene de ne. Dem be se me kama ma ni te se. Oba abọ dwama be ma mo dwama. Omu nim se.
0: Ane.
2: Ano ntia.
1: Ma me nkyere mu, so wo ware.